0: sa last day ng examination na kanilang hell week sabi nila. Ano man ang ginagawa ninyo? Ano man ang makakasama ninyo? Sana kasama nyo yung gamay ang Dance Radio sa buong maghapon ninyo. Dito lamang po yan sa 107.1 at 107.9.
1: Ego po ang ating wait lang po.

8:23 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. And syempre, kapili nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. Till the hour of 12, dun po tayo magkakasama-sama. Muling apat na oras ng inyong mga buhay ang ating gugugulin dito sa ating programa. Naway maging makabuluhan ang ating pagsasama-sama sa loob ng apat na oras na yan. At para po sa inyong mga mensahe, shoutouts, greetings, pwede nyo pong ipadala yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Might as well wanna check out our official Facebook pages, and those are Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Stirling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano. Kung saan po kayo mas affiliated para maging updated at posted po kayo sa lahat ng mga announcement, activities, mga happenings dito po sa Taps System. Mga sabi natin na the greatest gift na pwede nyo ibigay sa inyong mga anak ay edukasyon. Para maging updated po kayo sa mga happenings dito sa Taps System. Anywho, para po sa mga nakikinig na sa kanikan ng mga tahanan, tambayan o sa kung saan-saan pa man po yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Lagi natin tatandaan, araw nga po ng Biyernes ngayon, mga kababayan. Para po sa mga may mga due date dyan na kailangan ng bayaran ngayong araw ng Biyernes. Ay, Friday na ngayon ha. Ilang kembot na lang po tayo magpapaalam na ng tuluyan sa Setyembre. Tila bagay napakabilis eh, no? Ilang kindat lang eh, biglang wala na, babay na agad tayo sa September, mga kababayan. Tatawid na naman tayo ng October, tapos after niyan, nakakatakot na naman. November na naman po. Next week, mukhang merong relief para sa mga katulad kong motorista na magkakaroon ng rollback sa presyo ng petrolyo. Pero parang binawi lang yung price hike, eh, no? Parang hindi natin maramdaman yung tuluyang pagbaba, yung dire-diretso talaga.

ho mga kapatid. Again, apat na oras po ang ating pagsasama-samahay. Naway, ako'y inyong pakatutukan at huwag na huwag iiwan sa loob ng apat na oras na yan. Pasensya na po kung medyo nagkaroon tayo ng mga ilang aberya. At least, ang point, tayo'y magkakasama hanggang sa dulo, di ba? Tatawid hanggang inyong pananghalian. Huwag niyong pagsasawaan, mga kapatid. DJ Max po ito. For the meantime, let's get back to the music. Tuloy-tuloy po ang ating pag-hype sa umaga. Lalo na sa mga nagwawalis-walis dyan. I've got your song from Cherise Pempenko with a song called Louder. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: na.
1: Ay, hindi po.
2: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
2: Pak!
1: Yun lang.

is 6 past the hour of 8, mga kapatid. Dito pa rin po yan siyempre sa inyong mga solid tambayan hanggang tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet. Till the hour of 12 noon po, mga kapatid. Anywho, sa mga nagtatanong po kung ano ang ating question of the day, since hindi natin na-laid out kanina, so anong kinabahan ng inyong lingkod, mga kapatid? Medyo mukhang tawag doon, hihimatayin ng inyong lingkod ganyan. Hindi kasi nag-almusal eh. Ito ang ating katanungan para sa mga nakatune na po sa ating programa mula kanina. Sa isang senaryo na kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo kapag nag-usap kayong dalawa? Again, kapag kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo? Kasi di ba yung iba, parang ako kanina na halos imatayin na. Diba? Baka yung iba kapag kaharap si Crush, yun, halos imatayin na. Diba? Halos di na makapagsalita, nauutal-utal na. Nakalimutan ko yung tawag dun yung kapag kaharap mo yung mahal mo or yung crush mo, nauutal-utal ka. Halos hindi ka na makapagsalita, gano'n. Ano yung tawag dun, bidda-biddal, sabi pa nga nila. Ano ang itatopic mo, kapatid? Kung meron kang suggestion, komento sa ating question of the day, or kung gusto mo man ipa-shoutout, song request, padala mo na sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Ano ang itatopic mo? Ako siguro ang itatopic ko, politika. Mamaya magkaiba pala kami ng political affiliation eh, no? Ibang kulay ang binabandera, kumbaga. Yung iba dyan, for sure, ang itatopic nila eh. So, kamusta ang love life mo, mga ganyan? Yan yung mga simpleng hirit eh, no? Yung mga masabing, ay okay, wala siyang jowa. Pwede to, ganun eh, no? Kanya-kanyang side trip, kumbaga. Side trip naman pala! Sabi dito ni Eileen Narag, anong favorite mo na number sa electric fan? Yung wala ka nang maitabik, yung number na lang sa electric fan yung binanggit mo eh, no? Anyway, again, anong itatopic mo kapag kausap mo si Crush? Yan ang ating question of the day, mga kapatid. Apat na oras ang ating pagsasumahan. I've got your song from Itchy Worms with a song called Gusto Ko Lang Sa Buhay. Back to back with Rico Blancos and Tukin. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Roberto Blanco with a song called Antuki. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. The realest radio planet on... Ay, the realest radio on the planet nga po pa. Pasensya na, parang nalutang tayo. May nag-comment kasi na, sir, anong score ko sa exam? Di ko sure. Ba't ako tinatanong mo? Tanong mo yung teacher kung sino nagpa-exam sa inyo. From a Chi question mark. Again, ito ang ating question of the day para sa mga kakatunin lamang po na hindi aware kung ano yung context ng ating pinag-uusapan. Kausap mo si Crash. Oh, let's set a scenario. Kausap mo si Crash, ano ang itatopic mo? Again, kausap mo si Crash, ano ang itatopic mo, kapatid? Yan ay ating pag-uusapan sa ating manlalabing oras na tayo magkakasama-sama hanggang inyong panahalian, mga kapatid. La, ikaw nga ni ang teacher ko. Ay, siya na pala to? Chelsea Velasco, maya-maya. Sabi dito kasi ni Sir Joseph Kyle Lopez, pag-uusapan namin ang alamat ng talong. Bakit naman alamat ng talong? Sa dami-dami ng alamat na pwedeng pag-usapan, ba't alamat pa ng talong? Ikaw talaga, Sir Joseph? Parang, ano, bahabaan ng talong. Kung paano nabuo ang talong, ganun. From Prosecutor De La Rosa, idadala sa beach resort sa Santa Ana, no topic, yung buong organization daw. Ganong kayaman si Prosecutor De La Rosa. Napaka-generous talaga ni Prosecutor. Prosecutor, dalaw nga po ako sa inyo one of these days. Nauna na po si Madam Tonyang na nakadalaw sa inyo eh. Madam Tonyang, di ka daw kasi nakapasok ng campus kaya sa psychiatric ward ka daw. Pag-usapan na lang namin kung anong type naming dalawa. Ano, blood type? Ganun ba yung pag-uusapan ninyo dito, Jella? Dala-dalawa naman kasi eh. Dala-dalawang blood type ang pwede nyo pag-usapan. Ano ang type ninyong dalawa? Type A, type B, ganyan? Eto medyo ano to eh. Sabi kasi dito, pag-uusapan about sa ex niya. Bakit kailangan nyong i-bring out pa yung nakaraan? Di ba makakahinder lang yan dyan sa kasalukuyan? May spoil niya yung saya, yung kilig ng kasalukuyan kung pag-uusapan ninyo pa rin yung nakaraan. Diba? And enjoy the moment na magkasama kayong dalawa. Pag-usapan ninyo about sa inyong dalawa, gano'n. Yung kung sino-sino pag-uusapan ninyo. Anyway, patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air. Padala nyo na po yung inyong mga kinikim-kim na katanungan. Sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Kitchi Nadal with a song called Wag Na Wag Mong Sasabihin. Back to back with Moonstar 88's Migraine. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

9:07 in the morning. Napili niya pa rin po DJ Max. Right here at your solid tambayan hanggang tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet. Anyway, nananatili ang ating katanungan na for those of you guys na hindi aware kung anong context ang ating pinag-uusapan. Especially po sa mga kaka-tune in lamang sa ating programa. Sa kanilang mga tambayan o sa kanilang mga sasakyan. Malay ko kung anong ginawa ninyo ng mga nagdaang oras kasi. Anyway, ito yung ating katanungan na kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo? Again, kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo? Grabe naman to si Ma'am Aileen Narag. Sabi niya kasi rito, ano ang favorite number mo sa electric fan? Yung wala ka nang maitanong, talagang anong number na lang sa electric fan ang paborito mo. Ito naman si LJ, sabi niya rito, ano ang blood type ng lamok ninyo sa bahay? Grabe naman yan, blood type talaga ng ano, ng lamok. Wala ka na talagang maitapik kung ano-ano na lang yun. Sana tinanong mo na lang, ano yung gamit ninyong bubidag? Anong blood type ang lamok ninyo sa bahay? Diba? Kakaiba. E bigla sumagot sa yung ex mo, AB positive. Very rare naman pala yung dugo ng lamok sa bahay ninyo. Ano, dugong maharlika yung mga lamok, talagang pang mayaman. Yan. May mga ano, may mga flood control, gano'n. Ganun kaya yung mga lamok doon sa bahay nila, diskaya. Siguro ganun din yung, ewan ko may lamok pa kasi sa bahay ng mga politiko eh. Nilalamok rin kaya sila. O meron silang project doon sa bahay nila na kung saan kapag may lamok eh, automatic patay ganun. Sabi naman dito ni Prosecutor De La Rosa, if the feeling is not mutual and no topics to be discussed, no wasted time, crush eyes na lang, sabay tagay pala. The feeling is not mutual, huwag na tayong mag-usap. Sinasayang lang natin yung oras natin, di ba? Di na pala magbabaka sakali si prosecutor, ano? Si prosecutor naman, parang hindi naman happy sa life niya. Again, for those of you guys, nakaka-tune in lamang sa ating programa, ito po ang ating katanungan. Kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo? O, diba? DJ, nasa na yung live mo? Naputol naman po. Maya-maya po, babalik po tayo sa live ko sa aking TikTok. Ano, para non-stop ang ating kasiyahan. And dito po kasi yung ating mga to the rescue na Sir Louvie and Sir Chris. Thank you po. Kung sino din ang crush niya, sabi. Di uncrush agad, sabay goodbye, sabi dito ni Mama A.A. Queen Azia. Ganda mo ng pangalan niya. Eh, nagsabi sa'yo kung sino yung crush niya, tas hindi ikaw yung ano eh. Very unexpected yung sagot, hindi ikaw yung crush niya. Wala na, uncrush na bigla. Anyway, I've got here a song from Rockstar with a song called Parting Time. Back to back with I'll Never Go by Nexus. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

minutes past the hour of 9, mga kapatid. Kapili niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! And nagbabalik po ang ating question of the day, mga kapatid. Para po sa mga kakatune in or kanina pa nakatune in sa ating programa na nahihiyang mag-text dyan. Ang ating text line 0935-810-8217. Pwede nyo rin po akong bisitahin sa aking TikTok live ngayon na kung saan may mga nangungulit na sa atin. O sa aking FB page po na DJ Max. Ang ating katanungan, kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo? Again, kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo? Yan ang ating katanungan, mga kapatid. We're down here with the first half or first hour of our segment, the so-called Greatest Love Songs. Kung mapapansin niyo puro love songs tayo sa mga nagre-relapse dyan, may mga naaalala nga masasakit or masalimutan na nakaraan. Eh, pagpasensyahan niyo na po ako, ha? Eh, ganun talaga. Pang-relapse ang ating tugstugan. Sabi dito ni Ma'am Shy, tatanungin ko kung anong size ng brief niya. Grabe naman yan. Parang naging size matters naman na kay Ma'am Shy, eh, no? Na-turn off siya nung sinagot ko na, eh paano kapag XXS? Oh, extra, extra small naman pala. Toddler. Sir, punta ka po ba sa 3K Hot? Hindi po ako makakapunta sa Seniors Night mamaya, mga kapatid. Magpasensyahan nyo na po, ha? Ahabol ako. Hindi ako makakapunta ng first hour siguro, mga ganun. Sapagkat ang inyong lingkod ay may prior appointment. Appointment? Sa aking dentista. Ganun naman pala. Tatanungin ko kung anong ulam mamayang gabi, sabi dito ni Engineer Carla Vierne. Shout out sa inyo dyan sa mga nakikinig dyan. Salamat sa pagsama sa aking asawa sa kanyang laboratory journey. Laboratory journey? Ulam kagabi, ay mamayang gabi, possible, gusto ko kasi ng chop suey, tapos dinakdakan, tapos ano pa ba yung mga paborit? Mahilig kasi ako sa gulay, mga kapatid.

0: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.
3: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

Larawang Kupas by Jerome Abalos. Still here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! 9:49 is our time, mga kabadid. Baka hindi pa nakatama kasi ang inyong mga oras gaya ng hindi pagtama sa tamang tao. At nananatili ang ating katanungan na kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic ko? Again, kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo, mga kabatid? Uy, nanonood ang aking asawa ngayon, ha? Thank you for posting my live Miss Marisol presentation. Oh, Miss pa lang. Misses pa lang. Hello DJ, good morning. Pabati po kami na nakikinig dito sa palengke ng Santiago City. Natuwang-tuwa sa topic mo ngayon. Kasi muli kaming kinikilig ng katrabaho ko. Kilig to the bones yarn. Muli nyo na namang naalala yung mga crush ninyo. Parang antatanda nyo na dyan. Parang di bagay sa inyo magka-crush ulit, di ba? Parang mas deserve ninyong ito ng pansin sa mga partners ninyo ngayon, di ba? Nakakabitin nyo salita mo, DJ. Hindi po, saktuhan lang. Baka naman kasi pagsawaan ninyo, mahirap naman na yun. From Texter 5673, tatanungin ko kung ano yung mga favorites niya para may idea ko kapag liligawan ko na siya. Ay, may mga ganon. Ano yung gusto mo sa isang lalaki? Yung mga ganon, ano yung gusto mo sa isang babae? Babae naman yung nanliligaw. Uy, wala namang masama doon akong babae ang nanliligaw. Kayo naman na sumuyo sa amin, guys. Diba? Hindi naman pwedeng lagi na lang kami. Pa-shout out kami na nagpapansit. Ano, nagpapansit kami dito sa Batal tapos nagbalikan na kami ni Jet. Happy na kami sa mga. Magbalikan kayo ni Jet. Nagsasabi-sabi mo dyan, delusional ka na. Mali ata yung chat. Parang, kailan ba ito na-send? Akala ko luma na itong chat ng kapatid ko. Nakikinig sila dyan? Totoo ba yan? Ano ba yun? Anong favorite number mo sa electric? Paulit-ulit kayo, guys. Wala na kayo ibang matapik kung di yung favorite number niyo sa electric fan. Ah. Parang napaka-big deal sa usaping relasyon ng number sa electric fan. Ano? Parang kailangan magkasundo kayo kung anong number. Kasi pag nagsama kayo, pag nainitan at nalamigan, no, para alam yun na. Kung anong number ang ipiplay ninyo sa... ipipindutin sa electric fan. Ganun ba yun? Ang ganda ng mga kasagutan ng mga Pilipino nga naman talaga. Oo, napaka-creative. Hindi ko ma-imagine kung saan nanggaling yung thought process na yan. Anyway, I've got your song from Angeline Quinto with a song called Till I Met You. Back-to-back with Francesca Farr's Suddenly It's Magic. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. The realest radio on the planet, mga kapatid. Kapili niyo pa rin po, DJ Max.

107 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet. Sa mga nagbe-breakfast, nag-almusal ko yung sasabihin ko. Nagbe-breakfast pa lamang po dyan. Or nagme-merienda na sa mga sandaling ito. Sana may kinakain eh, no? May mga nagpapainggit kasi sa ating FB page, pati na rin po sa, ano eh, sa TikTok natin na kain tayo DJ Max, ganyan. Parang mas maganda po sana pag mag-aaya kayong kumain, padala nyo dito. Or padala kayo ng portion dito para at least dama ko yung saya. Diba? Ano yung aya-aya for formality purposes, diba? Inaya ka lang po talaga namin DJ para at least hindi naman nakakahiya. Ganun din yun, diba? Tatanungin ko po dun sa crush ko kung cup noodles din ba yung baso ninyo. Tinanong mo na rin sana kung yung timba nila yung Boysen din ba o kaya yung Caltex. Diba? Mga ano yan eh, nung mga panahong 2010. Ewan ko may mga ganun pa rin ngayon. Sa dami ba naman naglipa ng mga aesthetic na gamit sa Shopee na ang mura at affordable? Siguro naman nag-upgrade na yun sa kanila. Hindi na cup noodles. Ano naman na ngayon? Ano ba? Para po sa mga di nakakaalam kung ano yung context ng ating pinag-uusapan, meron po tayong question of the day. Ang ating katanungan, kung kausap mo si crush, ano ang itatopic mo? Again, kung kausap mo si crush, ano ang itatopic mo? Tatanungin ko po yung sa ex niya kung paano sila naghiwalay noon para aware ako kung ano ang dapat kumpunan. Sabi naman dito ni Michael. Ganon! Alam mo, mas maganda yung just be yourself, di ba? Kasi yung pinipilit mong maging ibang tao, eh hindi ikaw yun. You're not showing your true colors, di ba? Ipakita mo kung sino ka talaga. Pinoy ka. Papunta ng kante, eh, no? Tatanungin ko, DJ, kung sino ang crush niya para kapag hindi ako okay, itigil na tong maling usapang ito. Sabi ni Ferlin, kaya biyab. As easy as that. Rejected, di ba? Nakalimutan ko yung doon sa PBB. Ano ang pangalan na doon sa PBB na gets mo? Yung ganun ng na dumaan sa feed ko kanina eh. Iinis ako sa kanya. Parang timang. Anyway mga kapatid, kailangan ko kayong bitihin eh, di ba? Kasi limited ang oras ng ating pagsasaluan. I've got your song from Willie Revilla may with the song called Ikaw Na Nga, back to back with Bugoy Drilons, Hindi Na Bali. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

19 on the clock. At nananatili ang ating usapan, mga kababayan. Dito pa rin po, syempre, sa 107.1 at 107.9 Taps Radio. Kung hindi mo alam yung pinapakinggan ninyo, lalo na sa mga napadaan lang dito sa ating probinsya na naghanap ng bagong mapapakinggan sa tinga, di ba? Lalo't nakakasawa naman na yung playlist mo dyan sa Bluetooth mo, di ba? Dyan sa cellphone mo na paulit-ulit na lang. Makinig ka na rin naman ng radyo, di ba? Na mabigyan ka naman, ma-update rin yung iyong playlist, kapatid. From Kalamba, Raquel.

ng kaibigan ko, yan ang una kong sasabihin sa kanya. Tapos eh, ako pala yung kaibigan na yun. So, para mga sinaunang ano yan, mga sinaunang galawan, mga sinaunang linyahan, di ba? Ano yun, from Texter 7262, tatanungin ko kung gusto na niyang magpakasal at yayayain ko na. Ganon! Why are you here? Ang bilis naman nun, ha? Yayayain mo magpakasal ka agad. Parang automatic reject, ganon na yun, di ba? Ito mga ano to, yung mga lumang linyahan tong sinabi dito ni Steven na si Rona, eh. Sabi niya rito, hiring kayo, charing, sabi niya pa. Diba may mga ganun yung mga linyahan ng mga makalumang manliligaw noon na ano ba yun, sasabihin pa na hiring ka ba sa puso mo? Jeje mo niyan. Why are you here? Bakit may ano rito, may estudyante, may nakapasok? Meron po ba tayong ano dyan, security personnel? Palabasin nga po muna. Diba? Again, ano, ang sabi dito, di ba? Hiring kayo, sabi dito ni Steven mga Seron. Mali niya, ano, mga kuya ko noon na nanliligaw sa mga ate ko ngayon na iniwan rin naman, di ba? Mga ganunan eh, no? Ewan ko ba? Uso pa pala yung mga ganun. May mga ganun pa rin ba na hiring ka ba sa puso mo, miss? Mga ganun, no? Miss, number mo nga, makikipagkaibigan lang. Di na uso yung number-number eh, no? Ang uso ngayon, ano pangalan mo sa FB? Yung mga ganun kagad. IG, TG, mga ganun. Parang di na uso yung misingin ko nga number mo. Di ba? Diretso FB kagad. Minsan nga, di mo pa ina-add. Di mo pa nga kilala personally. Sir Ido, may mga bata po dito, oh. Pwede po ba natin palabasin muna? I've got your song from Josh Garcia with song called Ikaw Ang Iibigin. Back to back with Rosel Navas. Bakit nga ba mahal kita? Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio. Back on air with your question of the day. Kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo? Yan ang ating katanungan kanina, mga kapatid. Hanggang ngayon na ating bibigyang linaw. Hanggang sa mga huling sandali na tayo magkakasama-sama. Anyway, we're almost down with the final hour of this particular segment, The Greatest Love Song. At tatawin na po tayo maya-maya sa ating next segment, which is called The Lunch Break Show. At doon na magtatapos ang ating pagsasama-sama, mga kapatid. Hanggang alas 12 po ng tanghali yun. Kaya po sa mga patuloy na nakikinig sa atin na nakatuning sa atin sa mga sandaling ito, ipahabol nyo na po ang inyong mga mensahe sa ating text line. That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. I know for a fact na karamihan sa inyo ay nakikinig ngayon sa kanikanilang mga sasakyan at nag-e-enjoy sa ating mga tugstugan. You know, kahit papano medyo na-lift up ang inyong araw ngayong araw ng Biyernes na ito, di ba? Hali ko ba kung may pinagdadaanan ka dyan tapos kailangan mo lang na magandang tugstugan na ipapartner sa iyong nararamdaman. Relapse ka nga nila, di ba? Sabi dito ni Maki, sasabihin ko sa kanya, DJ, hi, ang lakas ng ulan, no? Wala kang payong, edi bumili ka. Nakaka-disrespect ka naman, Maki, sa sandaling iyon, di ba? Anong taste mo pagdating sa mga music? By the way, kantahan mo nga ako ng love song, gusto ko classic, sabi dito ni Ninya Makulor. May mga ganun babae, no? Na-in-love sa boses ng lalaki. Mga singer, ganyan. Meron naman yung mga, no, sa mga dancer, ganyan. Imagine mo, sinayawan ka sa harapan mo. Parang kakaiba yun eh, kapag dadalawa lang kayo. Sabi dito ni Chris Lester, ang sasabihin ko sa kanya, DJ, hi, single ako, basta yun talaga sasabihin ko, lalakasan ko talaga loob ko. Sige nga, ba't hindi mo magawa ang sabihin sa kanya yan? Malay mo, the feeling is mutual. May mga ganun kasi yan, no, mga classmates. Na natatakot umamin, natatakot magsabi kay Crush. Tinalipas ang panahon, tinabunan yung feelings, pinilit na ibaon, mga ganun. Yung feelings, ha? Yun yung pinag-uusapan natin. Pilit na ibinaon yung feeling. Doon yung context ng usapan, mga kapatid. Mamaya iba yung interpretation ninyo, eh. Diba, ibinaon yung feelings, ganyan. Tinalimutan, ha? Then eventually, nag-cross path ulit sila, nagkausap. Then doon umamin na, alam mo, crush kita noon eh. So, ala, crush din kita noon. Kaso hindi kasi tayo nag-aminan eh. Walang nangyari, di ba mga kapatid? Oh, before it's too late, umamin ka na. Meron naman yung iba na umamin na, imbis na magkaibigan lang sila, umamin, nasira ang friendship, di ba? May mga ganong cases naman. So, hindi mo rin alam talaga kung saan ka lulugar eh, no? Kung hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Kung para sa'yo, kahit hindi ipilit, mapapasayo talaga. Nag-make sense ba ako dun sa nasabi natin? Parang walang sense eh, no? Anyway, mga kapatid, I've got your song again from Jonah with a song called Maghihintay Ako. Back to back with Mitoyon Ting sa Pinaikot-ikot. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

I'm back nga po mga kapatid. What's up, what's up? We're down with the final scratch of this particular segment. Tayo na po yung magpapaalam dito sa Greatest Love Song. I was able to play you guys your favorite love songs a while back. Mellow songs, mga hugot songs. Yung mga nagre-relapse dyan, yung mga saktuhang may mga dinadamdam nila. Especially yung mga unspoken feelings, unspoken thoughts, di ba? Na maaaring nakakapagpabagabag sa kanila mga damdamin. O, di ba nasabi ko yun, nakakapagpabagabag. Sabihin mo nga yun, kapatid, kung kaya mo talaga. Eh, kung hindi mo masabi yun ng diretsahan, wala kang karapatang umamin kay crush. Kasi baka mautal-utal ka lang din. Nakakapagpabagabag, do. Bagabag yan, di ba? Tatanungin ko sa kanya, DJ, kung ano ang gusto niyang flavor ng kape. Para kung coffee lover siya, alam ko kung ano ang bibilhin sa kanya. Sabi dito ni Kathleen na basilia. Pwede nga naman yun, ano, yung sa coffee, lalo sa mga panahon ngayon, ang daming cloud chaser na. About kape ang usapan, ganyan, ano favorite flavor mo. No? Ako lang ba, yung kapag gano'y mas gusto ko lagi yung kape, ganyan. Ay, kape, yung strawberry, gano'n. Kung di man strawberry, ano, ube. Basta non-coffee. Hindi ako mahilig kasi sa kape mga kapatid eh. Wala, di ko lang nakasanayan. Sweet kasi ako na tao, gusto kong matamis. Ayoko yung mapapait ganun. Pero kapag alak, game na game eh. Kailan tayo ikakasal? Sabi dito ni Kimberly Lazarte. Ang bilis naman, Kim. O, babae na ng ligaw niyan ha. Kung sino man po ang makakatuluyan ni Kim Lazarte, mukhang desidido na siya. Anong tawag dito? Confirmed na sa kanyang utak na magpapamilya talaga. Nakaon, nakakrush, sabi dito ni Reynaline. Kumain ka na, anong kinain mo? Sabi, minsan ang hirap reply nung ha-ha-ha, yung tawa na lang eh. Kaya, tas pag nagsabi na, hindi ka na nag-reply, anong i-re-reply ko sa ha-ha? So, meron pa yung sige, di ba? Wala ka na may re-reply dun. Sige, di ba? Ano yung re-reply mo dun? Ikembot? Sige, ikembot mo. Ganon? Parang hindi pinag-iisipan rin kasi kung anong i-re-reply. Kung open-ended pa ba yung anong tawag dito, yung sasabihin niya or close na talaga, di ba? Is this Kendra Gomez? Ay, si Kendra nga, mga kapatid. Wait lang ha, wait lang. Nakalak. I've got your song from Ages with a song called I Love You na lang sa Tago. Back to back with April Boy. Sanay, mahalin mo rin ako. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

minutes past the hour of 11. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The Rita's Radio on the planet. And guess what nga po mga classmates? We're down with the final hour of this particular program. At actually, ng buong ere ko. At maya-maya po ako yung magpapaalam na. Pambilis ang samahan natin. Parang kailan lang mahal ka pa niya ngayon. Hindi na. Parang kailan lang kayo pa ngayon. Hindi na. Sa mga nang iwan po sa akin, mid-air, sana'y bumalik sa inyo ang pang-iiwan, di ba? Sa mga nakatunin pa rin po sa atin mula kanina hanggang ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat. May mga nagsasabi nga sa akin, sukuhin na daw yata yung boses ko sa palengke. Parang kaliwat kanan na lang daw na naririnig yung boses ko. Ba't parang sawang-sawa ka na sa akin, kapatid? Parang sawang-sawa ka na sa akin, kaibigan? Huwag mo naman akong pagsawaan. Di ba din siya na lang yung pagsawaan mo? Huwag lang ako. Ano? Ang ating text line, nananatili sa 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. A big shoutout po sa mga Tapsian parents natin na nag-aabang ngayon ng kanikin ng mga chikiting sa labas. Habang, ayan, stay put lang sila. Sana all maraming krudo. Sana all maraming gasolina na naka-turn on lang yung sasakyan, eh, no? Naka-engine on habang naghihintay. Patuloy nga tumataas ang presyo ng petrolyo. Patuloy ring tumataas yung inis ko sa gobyerno. parang sinabi nyo na lang na ano, na maglakad na lang kami, ganun, di ba? Sabi nga ni Garin, ni Representative Garin. Tama ba? Or si Secretary ba yun? Basta Garin eh, no? Sa Department of Energy. Ewan ko kung kaninong statement yun na mas ang kinakatakot daw nila ay maubusan na tayo ng supply ng petrolyo. Huwag ba sana mangyari yun? Ano? Sana mag-stabilize na yung supply ng petrolyo sa atin. No? Lalo't yung karamihan excited ng lumabas dyan. Yung tipong kabibili mo lang ng sasakyan mo, wala ka ng panggas. Kasi nasimot! Okay lang yan, at least may sasakyan. Di mo nga lang magamit, at least may sasakyan. Tatanungin ko DJ yung crush ko kung kumain na po ba siya, sabi dito ni Jared Santiago. Ano naman yung Justin? Ay, sorry. Gulat na gulat yan. Makatingin eh, parang kulang na lang eh. Tumama na sa baba ko yung noo niya. Anyway mga kapatid, mahababa pa rin po ang ating adlib. We still... Hi! Bakit yung kinakalat niyang picture ko na yan? We still got 3 more adlibs to spare with mga kapatid. Sana yung inyong pakatutukan. Huwag niyo pong pagsawaan. Hindi pa rin pagsawaan niyo na lang yung iba dyan. Ano? Sa manlilibre sa akin ng Mountain Dew, wala pa rin yung Mountain Dew. I've got a song from Miley Cyrus with the song called End of the World. Back to back with Lady Gaga's Abracadabra. Mukhang may ibablock ako sa Facebook nang hindi na makapaghalungkat ng aking mga litratong luma. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11:17 on the clock. Kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. May nagpapatawa kasi sa gilid ko. Natawa. Uy! Ba't kasi ganun yung mukha? Hindi lang napapansin sa TikTok live eh. Anyway mga kapatid, may nag-message pala sa ating FB page. Natabu na si Mama AA Queen Azia. Ano kasi ganun yung ano, pangalan mo, madam? Parang yung nagko-comment doon sa TikTok ko na jellyfish daw yung ano niya, yung name niya. Eh, sabi ko, icon yun, that's not the name. Diba? Parang di nag-aral eh. Pa-request nga po ng kantang Paasa, T-A-N-G-A by Yen Constantino. Thank you po. Bakit naman ganyan ang tugstugan natin, madam? Mukhang may pinagdadaanan ka. Maliban sa spalto at saka sa daan talaga. Anong pinagdadaanan mo sa buhay, ha? Big shout out to Keisha Donato. Thank you for sponsoring my Mountain Dew today. Dinagdagan mo na naman ng sugar ng aking katawan. Ingat-ingat sa panonood yun na sini. So ano, nakakaano yun, nakakabilib yung generation ngayon. Tignan mo at that very young age, di ba? Nanonood ng sini. Shout out rin kay Kendra Gomez at saka kay Justin. Thank you, thank you. Sige, pinagkalat na naman yung aking litrato talaga dito sa labas, di ba? Ay, nako, sabi dito ni Bam Andrada. Ano ba yung magiging topic daw nila ay kung ano ang probinsya mo. Bakit yan kasi? Ba't may mga ganyang litrato? Ba't nagkakalit yung picture ko? Sabi naman dito ni Bernard Ganaban, tatanungin ko kung nagvi-vape siya para alam ko kung hihinto ako or magpapatuloy pa sa relasyon at panliligaw ko sa kanya. Biglang ganun. Biglang ano ka naman dyan, ano eh, Bam Andrade eh. Biglang segue ba, ganun. Ito maganda itong ano, ginawang tip ni Israel Ayaw. Ganito rin ako nun. Yung kapag yung, baka nakikinig kasi yung ano. Ito na, basta sabi niya kasi rito, crush mo daw si, tapos sasabihin ko yung pangalan ko DJ, totoo ba? Tapos dun mo malalaman kung ano yung reaction nung ano eh, nung tao. Alam mo, minsan may mga ginagamit pa nga akong mga kaibigan ko. Tanungin mo nga kung anong tingin niya sa akin, yung mga gano'n. Para malaman ko lang yung mga, ano niya, side thoughts niya regarding sa akin. Ewan ko ba? Kung ina-apply pa rin ng younger generation yun ngayon. Kasi ngayon parang nasa Discord na ang panliligaw eh. Buti nga, binawi daw ng NTC ang pagban sa Discord eh. Sabi naman dito ni Amor Seki, tatanungin ko kung ilan ang gusto mong anak natin. Uy, crush pa lang yun ha. Liligawan mo pa lang, hindi pa kayo. Ito ang advance ng mga isip ng mga ano rito. Bakit ito? Kumat may ganyang picture ulit. Sa mga nagkakalat po ng mga picture ko sa labas ngayon, ako ma-ano sana kayo, matisod kayo pa uwi. Ano? Pati na rin po sa mga ano dyan, sa mga nag-i-stalk pa rin hanggang ngayon, matisod sana kayo. I've got your song from Mackie with a song called Kahel na Langit. Back to back with Ben and Ben's Saranggola. Still here of course at 107.1 and 107.9. Pero bago yun, from Texter 0977, from Kuya Ramos Juvenile Jesus says here, hello, good morning DJ Max from Patal, Santiago City. Hello there Sir Ramos Juvenile Jesus. Talagang ito si Sir Ramos, si Sir Juvenile, napaka-supportive mula noon hanggang ngayon. Nasa kabila pa lang ako ngayon at nandito na ako. Nandito pa rin talaga si Sir Juvenile. Anyway, enjoy the songs mga kapatid right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

daming mayayaman na naman dito sa loob ng buhay. Andito po pala yung anak na may-ari ng RVTJ. Andito rin yung anak na may-ari ng Pigrolac, di ba? Pati rin po ang may-ari ng ano ng Manalo Taguba Eco Park, andito din eh. Yung Buko House, di ba? No, sinasabi ko na mga kapatid, parang walang puwang ang kahirapan. Parang nararamdaman kong ako'y hampas lupa lang talagang isinilang. Anyway, nananatili ang ating katanungan para sa mga nakatunin pa rin po sa ating programa mula kanina hanggang ngayon. At sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa, ang context ng ating pinag-uusapan, kung makakaharap mo si crush, ano ang magiging topic ninyo? Kung makakaharap mo si crush, ano ang magiging topic ninyo? At mukhang pinagkakaisahan na naman ako sa aking likuran or sa aking tagiliran na parang gusto ko silang lagyan ng buriki. Kanina pa may nagtatanong na, ay may nagsasabi na ang magiging, ang itatanong daw niya or ang itatopic niya, ano ang paborito mong number sa electric fan? Ano yan pinag-uusapan ninyo? Sinasidestab niyo ba akong tatlo? Parang kanina lang umiiyak kayo dahil sa mga exam ninyong hindi niyo nasagutan na. Tignan mo si Rizzo, parang naglalakad na bamboo stick. DJ Max, pwede pa request ang song na Yellow by Coldplay. Maraming salamat, DJ Wafu. Wafu? Waffle time? Ikaw talaga, Sir Juvenile. Maya-maya po, check po natin, no? Ma-play natin yung Yellow by Coldplay. Sabi naman dito ni Tester 0771. DJ Max, pa-shoutout po kay cousin Doc Jesly Acoba Bakiran and to... Ano to? Blackoba Bakiran? Blackoba po ba talaga? Parang papunta ng boba. Yung alam mo yung nalagay na pearl, doon yung mga ano, yung boba. Ano ba yan? Kailangan ko pang i-explain yung sarili ko ulit. Ayan, Blackoba Bakiran from Bernard. Hi there, Sir Bernard. Diyan po sa may tumawini, Isabella. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Anyway, we're almost done with this particular program. May isa pa po tayong adlib na pagsasalu-saluhan. Sana ako'y inyong pakaantabayanan. At huwag yung pagsawaan naman. Sa mga nang iiwan dyan, sana iwan din kayo, ano? Sabi ko nga kanina, sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. DJ Pabati po kami dito sa Rojas. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Rojas, Isabella. Nakatune in sila sa Taps Rojas ngayon sa mga sandaling ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy happy lunchtime po sa mga nanananghalian nandyan sa mga katulad ko naman na walang pananghalian. Humanap kayo ng pwedeng manlibre sa inyo ng honey butter, ng Mountain Dew, ng Piatos, di ba? Eh, sadyang pinagpala tayo dito na maraming mga generous ang heart. Ewan kong generous or napilitan lang, eh, no? Anyway, I've got your song from Over October with song called Ikot, back-to-back with Sugar Canes, Lagi Na Lang. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Kung tama nga naman yun, kung malakas ang loob mo talaga at saka kaya mong harapin yung sakit eh, no? Pwede naman. Ikaw DJ, anong magiging topic mo kapag kaharap mo si Crush? Ah, siguro pag-uusapan namin... Wala kaming pag-uusapan kasi mag-asawa na kami. Eh, share niyo naman yung crush ko, share niyo yung nakatuluyan ko, napangasawa ko, may anak na kami lahat-lahat. Ano pang pag-uusapan namin? Siguro pag-uusapan namin kung nung dinner mamayang gabi. Pag-uusapan namin siguro kung... Kung kakakayanin pa ba namin pag-aralin sa private yung anak ko. Pinipilit na gapangin eh, no? Mabigyan na magandang edukasyon, di ba? Anyway, I've got here a song from Retro Revivals. A song called Araw Gabi, Gabi, Gabi, Gabi. Back to back with Gisingin ang Puso by Lizelle Garcia as I leave this program. Laging tatandaan mga kapatid, di ba? Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max. Saying all goodbye. Enjoy the rest of the day. And laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa, mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, enjoy the songs mga kapatid. Right here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. DJ Max now signing out. Bye-bye!

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan! Hey!

0: TAPS Tops Radio.
1: Sa academics, wala nang duda. Number one ang Tops. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, Tops Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa Tops Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasamang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Cecil, what is electricity?
2: Ma'am, it is a kind of kuryente that dikit to the puste and make our ilaw sindi. But once you touch the kuryente, oh my gosh! I feel the pain! yun lang!
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: 107.1 and 107.9 Tops Radio 3:29 is our Philippine Standard Time. Abangan po mamayang alas 4 ang live na pagtatanghal yan ng mga participants sa ating street dance. Gaganapin po mamayang alas 4 ng hapon at ang music na gagamitin ay mapapakinggan sa Tops Radio. Katulad din last year, di ba? Ang simultaneous na mapapakinggan sa bawat corner ng buong street dance competition ay ang music mula sa Tops Radio. Kaya abangan nyo 30 minutes from now. Mapapakinggan natin ang music ng street dance competition. Standby po para po sa ating music mamayang alas 4 ng hapon. 30 minutes from now, mga classmates. Mapapakinggan sa Tops Radio ng 3 oras! Uy! Mahaba-haba yan. Sige! Maghanda na yung mga participants ng street dance. It will be starting at 4 p.m. And again, mapapakinggan nyo ang Tops Radio. Mapapakinggan nyo ang Tops Radio sa kung saang corner man naroon yung mga dancers dyan po sa buong area ng magmula dyan sa may kanto papuntang ang hadanan, mula dyan sa may Caltex hanggang dito sa may harapan ng church hanggang makabalik sila sa Oval. Okay, sige, standby. Good afternoon po sa lahat po ng mga nakantabay. Standby lang po ha. Mamaya po, mga alas 4 ay mapapakinggan na ating, ang ating music mula po sa Tops Radio. Standby.
1: This is 107.1 and 107.9 Tops Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Tops Radio.
2: The Quarter Mix on Tops Radio.

Hey, 39 minutes after 3 in the afternoon, few minutes before we finally start the street dance competition dito po sa Alicia sa pagdiriwang ng ating fiesta. Magandang hapon po sa lahat po ng mga participants. Stand by! 3:39 na!

at 15 minutes before 4 o'clock in the afternoon. Stand by! At 4 o'clock, we'll be having the street dance competition. At ito ay sasalihan ng ilang mga private and public schools ngayon dito sa Alicia. Standby po at meron pa tayong mga pasasalamatan maya-maya lamang para po sa ating pagdiriwang ng fiesta ng Alicia. Congratulations na kaagad-agad sa lahat ng mga participants. Pero teka lang, meron pa tayong isang tugtugan muna bago't natin i-recognize yung mga kailangang pasalamatan na mga officials, mga in charge sa ating celebration sa bayan ng Alicia. This is 107.1 and 107.9. Tops Radio, Real Radio. Stand by!

Ready na ba? Ready na ba ang ating mga street dancers? Pero bago yan, pasasalamatan muli natin. Make a big noise playing in the street. Ay, yung mga nandyan, mag-ingay na, oy! You big disgrace, kicking your can all over the place, singing. Palakasan ng inyong mga radyo para sa ating pagbibigay pugay. Pero teka muna, batiin ko muna yung mga kasamahan namin sa Philippine Army Reserve. Kasama sana kami dyan sa... Kasama sana ako dyan. Kaya lang, kailangan ko... kailangan ako dito, ga... Buddy, you're a boy, make a big no- My excuse! A big man someday, you got mad on your... Di nga, kasama talaga ako dyan, kaya lang... Di ako pwedeng aalis kasi kailangan ako magpapatugtog na music. Mga LGU officials natin, magandang hapon po sa inyo. Pinangungunahan ng ating Municipal Mayor, Attorney Joel Amos Alejandro. Good afternoon, Sir Mayor. Siyempre ang ating Municipal Vice Mayor, Honorable Andy Bon Velasco. Sir, good afternoon. Andyan din yung ating mga sangguniang bayan members, Honorable Rom Go, Doktora Mila Pahila, Honorable Joel Felipe Alejandro, Honorable Dandridge Jason Co, Honorable Bueniroso Mendoza, Honorable VCL Marie T. Bumatay, Honorable Patrick Warrien Ivan Cesar, and Honorable Ramon Juan S. Reyes III. Congratulations po sa ating mga SB members sa alam nating magiging successful na naman na celebration ng Fiesta ng Alicia. Siyempre, ay good afternoon din sa Liga ng Mga Barangay President Honorable Eunice B. Paralag. Ang aming barangay captain sa Aurora and at the same time, the barangay president, Liga ng Mga Barangay President. Ma'am, good afternoon! Good afternoon din sa ating Municipal Administrator, Mr. Jason Manuel P. Alejandro Jr. Yung mga chairperson, mga co-persons o chairman sa iba't ibang activities or events ng pagdiriwang ng ating piyesta. Lalong-lalo na itong Street Dance Competition 2026. Buddy, ang chairman dyan ay si Honorable Joel Felipe P. Alejandro. At ang co-chairman ay si Mr. Jun Lim Co. Sila po ang chairman and co-chairman ng Street Dance Competition 2026. Siyempre, ang ganitong kalaking pagdiriwang ay hindi magiging successful at hindi magiging tahimik kung wala ang assistance ng ating mga security and safety personnel. Mga men in uniform, pinangungunahan ng Chief of Police. Police Major Felix B. O. V. Mendoza. Good afternoon, sir. Ang ating chief. Andyan din siyempre ang ating BFP Alicia. Pinangungunahan ng ating Municipal Fire Marshal. Kay SF04 Manuel or Samuel A. Domingo. Good afternoon, sir. Siyempre ang Head of Public Order and Safety Unit kay Sir Hernando Baradi. Siyempre andyan ang mga reservists ng Armed Forces of the Philippines na kung saan ako kabilang. Buddy, better put your bag into your place.
Andyan din umaagapay ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa pangunguna ng aking kuya na si Brian Mayoralgo. Siyempre, ang Rural Health Unit na pag ganitong mga street dance competition. Sana walang mahihimatay ngayon, ha? Pero nakaalalay naman si Doktora Jennifer S. Ramos at ang kanyang buong team sa Rural Health Unit. Yan. Pasasalamatan din daw natin lahat ng mga sponsors natin, official sponsors and partners. Una dyan ang Tops Radio, ang Lambak Art, ang BTA Productions, Alicia Pasalubong Center. At alam niyo po ba kung sino ang mga members of judges? Mga members of the Board of Judges. Sige, ito. Meron tayong limang members of the Board of Judges. Si Sir Raymond F. De Jesus. Si Mr. Ricky Cresini C. Chia. Isa din si Mr. Ariel Eder Empeño. Isa rin judge si Mr. Michael Irvin A. Agas. At si Attorney Jet James Busal Tagautaw. Sila po yung mga members of the panel of judges sa ating street dance competition ngayon. Meron na lamang po tayong 2 minuto bago po mag-start ang ating street dance competition. Congratulations agad-agad sa mga participants. Alam kong ang laking pagod yun. Ilang buwan na kayo nagpa-practice ngayon, isagad-sagad nyo na. Congratulations agad sa lahat ng mga participants. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over. Tinatanong ko na saan daw ang mga street dancers ng Taps. Wala, hindi na kami sumali. Maybe next time. Okay na kami sa Palarong Bayan, nag number 1 naman among private school. Got mud on your face. Number 1 among private school and number 2 among all schools and public school and private school. Congratulations. I-enjoy nyo na ang ating street dance competition. Ready na? Ready na? And hot man shouting in the street, gonna take on the world someday, you got blood. 30 seconds na lang, ipe-play ko na ang music para kayo ay mag-umpisa na. Let's get

0: bringing you all the good vibes 24/7 on Taps Radio.
1: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
2: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
3: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
2: Ah eh, yun lang.

0: Radio.
1: Congratulations, TAP Santiago Campus. Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago.
2: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
3: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
2: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
3: yun lang.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Hindi ko alam eh, parang iba yung tama. Nung una akala ko libog lang. Pero na-realize ko na hindi pala.

0: TAPS TAPS Radio.
1: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TAPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
2: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
3: Ganun po ba, inay?
2: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
3: Kasi mahal din kita, inay eh.
2: Yun lang.
4: Hey, hey!

0: Radio.
1: Congratulations, Taps Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
2: Okay, class. Name any kind of animals.
3: Ma'am, karabaw.
2: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya? Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyan sinasabi tatay ko, animal ka!
4: Yun lang!

0: Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Regional songs sa New Wing, Dagiti, Ilocano.

0: TAPS Tops Tops Radio.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.

0: Taps Radio 24/7.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.

0: TPS Tops Radio.
1: Cecil, i-English mo nga ito.
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wak-wak.
1: Yun lang.

0: na kago gizing.
1: Na kaldot kang
2: Salty Urfing.
3: Regional songs sa New Wing Dagiti.

0: eh. Sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
0: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Bastilan!
1: Ah, yun lang.
2: Pinoy! Pinoy Classic!

0: Diyan nagwakas ang maligayang araw ni Magellan sa pulunang Mactan long time ago.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: Hi, looking for a school system that could develop your talents and skills even in extra or co-curricular activities? TAPS is here. TAPS gives equal opportunity to every student to shine. Are you good in sports, dancing, singing, radio broadcasting, or public speaking? TAPS will help you too. Visit TAPS today. I'm Gianna Colangino, a grade 7 learner.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Nagkita na kami nung ka-MU ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Guwapo ba? yun lang.
1: Taps Radio, Real Radio. Pinoy Classic.

0: Bakit ang aga mong umuwi? Di ba sahod din yung mamaya?
1: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasing nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
0: Ah eh, yun lang.
2: Pinoy Classic.